Hoy, Daddy 7.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Kurumitabi ako. Uy, may edit na tabi sa luwas, no? So, managro-kuso dyan. Pwede na tabi ko magsampay. Alagad pagtagamantin sa tabi.

0: Bikidiit, tamin sang tabi minahidali pagbagra. Marhay na agad nyo, grabe ang ribok mo sa AI kasubago. While nagkikiray ako, sige ko ang ulok sa emo. Nyo! Ayun ba ka? Ano ka parang gini mo magkatabi ko niyan sa AI? Ginali mo na tabi kang panahon. Mangalas ka tabi kan mga tawo kan panahon na dahil pa man tabi ki masyadong technology. Pero kakagiri po rin tabi ng mga bagay-bagay na. Isipon mo tabi sinda kayo nagdrama tabi sinda kayo sa radyo. Ha? Nagdrama sinda. Nasa sarong kisarong recording room. Sabay-sabay tabi sinda nagdrama. Oh, minsan dahil po tabi ang ki... sala, minsan tabi, daraglagang pa tabi ang script. Pero mararay tabi ang pagka-perform, no? Nasa mga maray pa tabi ang kalidad. Oh. Ngunyan, para tabi naglabdo sa salog, content na magatabi manay, ano, manay chela, ha? Para naglabdo sa salog, luminok sa kilit, content na baga, magayuno na paginingon. Bigla like tabi ki, mga 5 million, para naglabdo sa salog, magayuno ng content. Mario Pace. Mga matibahan siya na kang panahon. Although, kang panahon tabi mga kaibigan. Sa mga panahon tabi kan mga radio drama, sa mga soaps, mga kaito tabi, mga soap, ano nga na po ka? Sa mga teleserye ba na, mga teleserye ba kaito, ay mga drama kaito na naging teleserye na, no? Para tabi ba ganun dyan sa mga nagkukuro-kuso sa arong, mga naglalaba, kaya minsan tabi ang mga radio drama, sponsor tabi, ikisabon, ha? Oh. Talagang tiga papakanan tabi ni Ricky Marayan pagsurat pun pagsurat kan script pag boses and musical scoring. Oh, kay tum panan tray man ki AI ang gamit ni tabi sa mga plakang binarakal ni Dan Bao ang soundtrack ang The Towering Inferno ng Superman soundtrack ang love story na movie. Give yung background tabi. O so may mga connection man tabi kay mga piano or mga classical mga ano niya po gani. So mga music bagang mga classical music, no? Yan minsan tiga background tabi ninda. May mga sound effects pa. Kagini po na bagay ng panahon. Hindi ko turo masala tabi nun yan. Ano mo man ang kakangalasan nyo? Kamu tabi mga tiyo, mga tita? Nagkanarog rin tabi nyo sa drama sa radyo ang mga istorya ang anka ito? Makikuraw man tabi na dugdug ang ano? May kuraw man tabi na dugdug ang aki idigdi si Andro kang Bora biyong nagbungkaras kang mga pabayli mong tugtog. Hey, Rockman. Oh, yan ha. Ulo ko na. Ulo ko masada tabi si Maneche. Lakan sa kuyan mga urok-utok. So mga sadiwit ko tabing pag-diskuter. Sadiwit mo na sa duli-duling pag-diskuter kan puro AI. Di ba? AI drama. Nagka-airling na tabi nito. Oh, i-text sabi ni Noron, gulo-gulo nito sa kuya. So 0931-106-7672. Pilmi sa tabi ko mag-smile pagkaaga. Maghiras tabi ko mag-ayon na smile pagkaaga. Bako na magpara-inuri tabi sa kapwa. Bako na magpara-kulambitay tabi kan mga nag-uswag na ibang pagtalaning nindo. Mag-isumaro man tabi ka mo sa kaugbanin na ta. Maabot ang panahon. Kamu man tabi ang magkikigwa man tabi kay Maray na Gracia. So dahil man tabi nakakanagdag si Maray Gracia kang pagparaori nindo. Kung paragin mo tabi si Maray sa kapapan lamang nindo. Dahil man tabi nakakanagdag. Masabihan si Ricky Dinos. Tiwa mo naman niya. 4 minutos na. Dahil ka pa minapundo. Ricky! This is Baby Bear. This is Baby after 8 o'clock. Jessa Paranda, Gabby Bear, good morning. Again, 8:19 in the morning.
1: This time check is brought to you by Crispine Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitaano, Legazpi City.
2: 97.1 OKFM.
3: Try fee. Sa munisipyo kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
4: Nagbalik ang kulog.
5: Ay sus!
4: Baghat iyan.
5: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
4: At ilawas.
5: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
4: diskarte ko.
5: Asin ngunyan.
4: Diskarte mo naman, ma'am.
2: Rexino Forte.
3: Tapos banat sa apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: Hello mga mamsies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
0: Sabi ni 1588, makauya ang permi na sana brown out, urual daw na sana baga ini. O, di ba? O, send man tabi iyan na 1588, ang lugar mo tama ka nagdawag tabi ang aleko. Baka lamang mariparo ano ang sa imong concern na urual daw na sana baga ini, brown out. O, ano tabing location mo, 1588. Alright, I'll be right back.
7: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.

0: Okay, FM time. 8:33.
1: This time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: 97.1. Magbabalik kami. Okay, gusto ko, okay ka.
0: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisado sarong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
4: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moranas Lechon, unang kaga at malutong na balat, laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page Lakasa de Lechon. Lechon for all occasion.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7

0: soon to open. Ramen Co. Tahoe Road.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: That song was brought to you by
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: And Rexidol Forte, mas bilis banat sa apa.
3: Morning nyo, mas kaganda. Kasama ang nag-iisang Diyosa. Ha-ha-ru-ta! Tara na at maki-joyride! On OKFM, it's Casey!
0: Yes, maganda morning! Ay, nababali po nag-isang Diyosa kasama po at tabalang Double D!
4: Casey, ngunyan tayo binakdown na... Ano ngunyan nga?
0: Tuesday! 22 po ng buwan ng September. Nako, kamusta po ang gising nyo? Okay ba eh, lahat nagpakarga na, yung mga magpapakarga ngayon. Kasi yung iba natin mga motorista eh, talaga nagpakarga na kahapon at yung saligo. So, tipid-tipid tayo and abang-abang tayo if may nabibinto pang rollback. Pero ngayon, sa araw na ito, yung mga hindi nagpakarga nung kahapon, no, ganun talaga.
4: Good luck!
0: Ako nga kagabi, umalis ako. Siguro mga anak, kasi nakalimutan ko talaga. Nakalimutan ko kasi, di ba kahapon, ang lalakas ng kidlat-kidlat?
4: Yes, oo.
0: Alas 4, yun, nasa lansangan pa ako. Umuwi na ako.
4: Nakapagpalod
0: ako. Oh, ayan, syempre, hello, hindi natin
4: nahayaan. Hindi ka nakapagpalod ka. Welcome today.
0: To the ano, new age. Oh, ganyan. Kaloka, di ba? Kaya kayo, nako, yung mga wala namang masyadong ganap, yung mag-joyride na magliliwaliw lang naman kung saan, wala namang importante kayong mag-isip-isip kayo. O unless otherwise, hindi yung problema ang pera, di ba? Eh kami, mga hampas lupa kami. So talagang inaano na naman niya, kinakalculate namin, di ba?
4: Kung nangterere kang sa imong gulong nga rin,
0: oo,
4: sa harunido.
0: Kung pwede lang pigilan ko yung pag-ikot ng gulong, eh. Di ba? Why not? Pero ayan, kaway-kaway po sa lahat ng mga manong drivers na siya. Pre, patuloy pa rin po naghahatid sa dot si dot hindi ng mga pasahero na talagang kahit mataas ang presyuhan ngayon ng produktong petrolyo.
4: Kinakaya pa rin.
0: Wala po kayong choice. Wala po tayong choice, diba? Ay, nako.
4: Sa mga nanay na halip ang tabi sa saon na medyo nagkagaw-kagaw kan mga date niya tabi na darang mga gagamiton tabi pagpangutukan tamhal na naman gan si iba.
0: Ay, hindi ko alam. Kung ano ba ang ano niya. Ako albang lagay. Sa diba? O kung anong lagay.
4: Anong kamuntakan kang panonser o kang public market.
0: Correct. Kaloka. Oy, next kayo sa amin. 0931-1067672 dahil kahit mainit ang ulo niyo lalamig. Dahil gusto namin lagi kayong... Oh.

0: Nagigisang Diyosa, Diyosa KC, gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Oras po natin, it's 38 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. Siyempre, ayun.
1: Papinis lang yung tabi sa sayang pikulo kuso. At sa bago pa tabi ta, labadami labango ang sayang pika labadaba.
0: Correct. Ay, maganda ang weather natin, ha? Talagang yung mga dapat nung laban, laban nyo
1: labi.
0: Laban
1: nyo na. Laban so, mo tabi sa tamong munda ko na sublat.
0: Anong sublat?
1: Surot. Ah? Surot.
0: Ay, maraming surot. Ay, akala ko naman maraming tsanak-tsanak yung mga ano nyo.
1: Sugunan mo tabi na dakulo sublat.
0: Dakulo na, marami na rin mga mapamapa. Yung laban nyo na, utang na loob, nagmamakaawa na sa inyo. Eh, no? Ay, pa-play naman po ng song na What If, galing kay Marca Nero.
1: Pero ipas ka sa kaya sa magkang What If na ano.
0: Oo, ang dami yung request ng What If na yan. Siguro marami nakaka-relate dyan.
1: Grabe na,
0: sa kantang yan. Oo, grabe talaga yung ano na yan, yung kanta na yan, ha. Oy nga pala, ayan trending na naman.
1: Ano
0: si
1: na naman?
0: Ano, si Yulo.
1: Oh.
0: Si ano, yung ano ni Baby Girl,
1: yung
0: jowa. Kasi di ba dati laging champion.
1: Oh.
0: O, tapos ngayon, parang ika-10 na lang si Baby Boy.
1: Ano daw nangyari kay Mr.
0: Baka Nito? Ano kasi, siguro sa sobrang daming, ano, sa sobrang daming iniisip. Oh. Di ba yung issue tungkol yun sa nanay niya at sa girlfriend niya. Oh. Yung mga ganun. Eh,
1: stress.
0: Ano eh, na-stress si B. Saka,
1: stress pressure.
0: Oo. Saka ano naman, Kuya Jason, ako naniniwala naman ako na talagang sa buhay, may gagaling at gagaling sa'yo.
1: Yes.
0: Totoo yan. Oh. So siguro talaga meron ng mas magaling.
1: Mas makapagpa.
0: Oo, mas naghanda. Alam mo yun. Pero hindi naman din natin pwedeng isang tabi. Yung achievement niya naman talaga. Yung mga achievements niya. Bago siya nakarating dun sa kung nasaan man siya ngayon. Kaya lang syempre, yung mga netizens na naman. Alam mo na naman tayo, mga Marites na naman tayo. Ang dami nagko-comment yan kasi.
1: So mga pakialam, meron minsan ng mga netizens. Yung mga tabi, nakakaraw-raw dyan.
0: Diba? Yung mga tipong sabi niya, sinasabi na, yan kasi, hindi kasi, ano, di ba, dapat ang mga magulang, ganito, ganyan, ganyan, ganyan.
1: Para
0: ganyan.
1: Sa mga netizens, bagay ko dyan kay abogado, dakulo ng engineer.
0: Ay, marami.
1: Dakulo ng mga elektrisyan. Grabe ang mga pagkasabot. Garo mga abogado,
0: alam
1: mga
0: mo, engineer. Alam mo, ano, nung, di ba, sabi nga nila, di ba, mag-ano na daw, magiging zombie yung mga tao. Hindi totoo yan. Nung nagka-COVID, di ba, nung sa pandemic, marami ang tumalino.
1: Oo, grabe.
0: Kasi ang dami nang naging ano bigla, 'di ba?
1: Grabe mga applicant niya, so mga matibayan sa mga analysis.
0: Yes. So anyways, ano naman nila 'yan? Kumbaga, it's a freedom of speech naman 'yan,
1: 'di ba?
0: Iyan yung iyan naman yung
1: yes,
0: iyan naman yung ating karapatan din. Kaya lang pag sumosobra nakakagigil din.
1: Yung mga karapatan din na dapat na din nating isa lugar.
0: Ano da ini? Sabi ni ano, kaya nadaog si Kaloy tananganaan ki. Anong spelling mo? Senior Inikan, PNR, Washington, Flagstaff. Ayan, sige. Ano tabi ang nanganaan si Kaloy?
1: Ano ang pinanganaan tabi dyan, Kiyo? Ipaliwanag mo.
0: Taan,
1: text mo naman. Garo naman tabi, kinayasan kimanok. Hindi ko naiintindihan.
0: Oo. Anyway, so yan po yung mga chika ngayon, ha? Si Kaloy. Pero kung ano man ang ano niya, kung ano man ang na-achieve niya, sige, maging masaya tayo dun sa tao, yes, diba? Hindi man na ano, hindi man narating yung inaasahan natin sa kanya, eh at least, diba?
1: Pero sige mo ba siya? Natatawa niya kayo.
0: Na, oo, totoo. Yung sa personal niyang buhay, eh, at least na kasi. Si ano kasi? Yung jowa kasi, ang ingay-ingay pa. Si Chloe. Si Chloe kasi, diba?
1: Yan katukunan ng mga personal na buhay, ng mga arugan ng mga...
0: Huwag na. Kasi nakakaano yan sa atleta, Kuya G. So, nakaka-stress yan sa isip nila. Imbis ang iisipin lang nila is manalo. Ang dami pa nilang kailangang isipin, diba? Ay nako, minsan naaawa din ako, naiinis. Josie Casey, kamusta kaya yung talo panalo? Sino yun? Sinong talong panalo? Ewan ko. Nanganaan ki... Alam mo na. Nanganaan da ki... Oto data, gruya tabi sa tuhod. Grabe ka naman. Tsaka ako naniniwala din ako, Kuya Jason, sa ano eh, sa swerte-swerte. Yes. Diba? Meron ako, dati may mga klase akong sobrang tatalino pero hindi nakakapasa sa ano, sa board exam.
1: Oh.
0: Kumbaga ano din, swerte and pananalig.
1: Oh.
0: Saka kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Yun yun. Ako, ano to, ang weather natin, summer sa umaga, sa hapon winter, with kidlat sa hapon. Oo nga, oy, nakakalungkot na balita yung kahapon, ha. Yung natamaan ng kidla dyan sa may parte ng Bigaan na taga Santo Domingo. Ayan. Taga Santo Domingo po yung natamaan pero nangyari yung insidente dyan sa may Bigaan.
1: Kasi itong
0: so kami po'y nakikiramay sa, ayan, yes, sa family.
1: may subok-subok kay may mga palibong man sa mga barita. Malino baga nagadan siya duman tatina man sa may part kambiga. Pero ah. Sa Santo Domingo siya. Tay mga para sira baga box na. Isa na kaabot sa ibang barangay na kaabot sa ibang town na nagbabanwit o nagsira. Kaba ko man ang makangaras na sa ibang lugar siya tinama.
0: Carry lang. Minsan talaga kailangan talaga nating umunawa sa mga taong kailangan ng pag-unawa. Reading comprehension at
1: sindihin ang mga kasulat.
0: Kerek! Ay nako, nakakaloka. Pero ayun po, nakikiramay kami ha.
1: Nakomento naman si Angel Mostaza.
0: Ano?
1: Nag-comment na naman si Angel Mostaza.
0: Ano daa?
1: Dakit kang niya, tabi na luglog.
0: Di naman. Di naman. Ganun talaga sign of aging kasi. Ay, hello! Tambalang Double D. Shout out here sa King Star, especially kay Ate Nez Arimado. Also, panadero namin. At si Kuya Roger, nabisi man siya pag-ibo ng tinapay. Ayan, sige. Fight sa tabi at sa iyong kurukuso dyan. Honest natin, 44 minutes makalipas ang alas 9. Hello kay Dan. Gusto ko?
1: Okay ka.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay, FM time. 9:48.
3: This time check is brought to you by
4: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Craving for that rich and authentic ube goodness? Live an ube beautiful life. Enjoy fresh, delicious cakes made with pure, natural ube toppings. Sakto sa tamis, hindi nakakaumay. Made with lots of milk and love. No preservatives added. Make every celebration extraordinary with natural, pure ube experience. Purple Cake Shop. For orders, call or text 0991-666-4767 or message their FB page Purple Cake Shop Daraga, located in Sagpon Daraga near Bicol College Graduate School. Purple Cake Shop, delicious in every bite.
5: Kang aki pa ako, sinanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, kung nagbabakal kami ni bulong niya, inaarami mo na kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
6: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
7: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ayan, oras po natin. It's 14 minutes. Makalipas po ang alas G's ng pagka-morning. And syempre, Josie Casey pa rin po ang inyong kahangaw. Ngunyang tabing Tuesday. Mantang tabi ka mo nagbibisi-bisihan sa indong, mga harong, sa mga opisina, sa mga puwesto, o kung nasa man po kayong lupalop ngayon. Ayan, gawin pong productive ang ating Tuesday. Dahil nga naman, kailangan natin maging productive. Kasi yung mga bilihin, productive na rin. Productive na rin. Sige. Ay, batingin natin na maganda-magandang umaga ang mga taga Brew and Barrel. At Banwa Family kay Fidel, Delio, Dindo, Dave, Delphine, Darwin, at sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. Ayan, Barrel, Brew and Barrel. Di yung sa may ano to, di ba? Dito sa may Rizal Street. Di ba ako, baby boy, di ba tayo nakatry dyan? Di ba tayo nakatry dyan? Sige nga, mga ano rin daw, tabi ta mag-testing daw tabi kami dyan sa, ano, sa Brew and Barrel. Sige. And, syempre, magandang umaga rin. Ayan, sabi nito, Marhay na Aldaw, DJ Casey, pabati naman po sa mahiguson, tapos guwapo ko na papa na Grab driver na si Nel. Ingat, permi dyan sa Legazpi from Oscar Can San Vicente, Castilla. Sige, hello. Ano daw? Wait, nag-text si Baby, nag-text si Bebe Labs. Mamaya. Sabi mo yan na. Oo, kasi congratulations kasi meron ka ng ano, ilang dollars na. ilang dollars na ba? Si Bebe Labs, nakikinig si Bebe Labs, sabi niya. Sige, at siya nabanggi. Pupunta kami dyan sa Brew and Barrel. Ano ba masarap dyan? Sige nga. Text nyo nga ako para matikman natin. Matesting tatabi dyan sa Brew and Barrel. Isama ko si Baby Boy. Ayan, si Bebe Labs ko. Isama ko si Bebe Labs. Sige. Good morning! Shoutout ng giraray kay Mikael and kay Tisoy and kay Borok. Galing kay Koy Guap. Sa akin natabi ito, Bebe Labs. So ano, nawara ko na naman tabi, Bebe Labs. Baka kuluto na naman ako kayo ni Bebe Labs. Nawara ko sa poster. Kan RC. Oo, sa mga parang RC tabi, magkakaigwa tabi ka mo ni event. Ayan, may pa-event ang RC crawlers. Ayan, ilike nyo na rin po ang RC rigs. RC rigs ang, ano yan? Sabay-sabay ka lang na boss Nong. Oh, pwede man. Oh, boss Norman. Sabi ni Kuya Nong. Oh, ta Kuya man ini. Maiba ako. Wow, iba din. Sige, boss Nong, sabi mo yan. Saan ka maiba? Duman sa RC? Oy, magayon ang tabi, Kuya Nong, boss Nong, ang RC, dyan tabi sa imong farm. Magduro-drive ka tabi ka na RC, magayon ang tabi. Kung gusto mo tabi kay RC, I'm just a text away. Pwede ka tabi sa mag-order. Ni-negosyo na naman siya. O hindi, maganda talaga yung RC. At i-ano nyo, i-like and follow nyo po yung Facebook page. Ayan sa mga mahilig mag-RC. RC Rigs. Yan tabian sa muyang FB page. Ayan, RC Rigs. R-I-G-S. Ganun. Sige. Dira-diradyo po ang ating pag-joyride. Dahil gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: That song was brought to you by
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
0: 97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. Understand that it's a 47. Mark is 13 minutes before po sumapit ang nagasap na nataming alas 11 at pagka-odosh. Siyempre, John, si Casey Perez. Ang inyong kahangaw habang tayo ay live na live sa aking Facebook page na Josie Casey. Ayan, pasadahan ko yung mga pagpaparamdam nyo. Sabi ni Joy and Buenga de Guzman, good morning, John. Sa pabati naman po sa lahat ng mga taga-Bilbao, rapo-rapo, albay. Lalo na po ang de Guzman family na always nagkikinig sa OKFM. Hello din kay Edward Lunar. Ano to? Cash in, cash out, watch out. Watch out, Ma'am Casey. Sige, hello. Hello din kay Ma'am Bing sa Balisyo ng PNB Virac Brand. Ayan, syempre, hello din, maganda tanghali kay Maring Janelle Nohom. And of course, to my Lauren Claire family. Sige, magandang tanghali. Asa na yung iba? Ba't hindi naglo-load? Wait lang, hindi siya naglo-load, mga B. Oo, sige, good luck na lang. Sige, yung iba siguro mamaya pasadaan ulit natin ng ano, ng bongga. At syempre, batiin ko din once again ang mga taga Nong's Meat Shop. Ayan, nakikinig daw po sila everyday. Maraming salamat po. Ayan. Ate Casey, kamukha mo si April Boy. Grabe ka naman, April Borino. Pwede ka, loka ka. Pwede, pwede, pwede. O, hello kay Aling Arlie na nasa bahay today. Ayan, hello po. Magandang tanghali sa mga nagluluto na. Ano ba ang masarap na ulam ngayon? Siyempre, kung tatanungin mo naman ako, wala na akong patumpik-tumpik. Palagi na lang akong sinigang. Kahit everyday ako magsinigang. Carry lang. Oo, carry lang yan. Oy, magandang tanghali nga pala sa mga taga Cesar Resto Bar. Hello kay Danny Ramville. Magandang umaga. And JD Guzman, no, always nakikinig sa OKFM. Sa mga taga, ano, mga taga Yokohama. Ayan, kay ate. Hello, magandang tanghali mga ate and kuya natin dyan. Kay Vivian Sarampote Baluncio. Sige, hello po ah. And yung mga TLXT. Sabi ni, may nag-text kanina. Nakakamiss Ate Casey yung TLXT. Ate Casey, where's the sun? Hindi ko din makita, be. Sa tangos ng ilong ko, hindi ko bumababa. Bumababa yung shades, be. Sobrang tangos ng ilong ni Casey, bumababa yung shades, eh. Ang laki kasi ng eye bags ko, be. Pa-request naman po ng Only Me and You by Nico. I-try natin. Meron ba tayo ng Dandy Baby? Si Dandy Baby try natin mamaya. Ha? Kung meron tayo ng Only Me and You by Miko. Sige, dira-dira. Diyo po ang ating pag-joyride dahil gusto ko. Okay ka.

0: 101.1! Magbabalik kami. OKFM! Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM time. 10:54.
2: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
0: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Mr. Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: That song was brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Morning nyo, mas gaganda. Kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. That's pumipitik, bumabayo. Ang ganda lang, ano ha, talaga, napahindak si Casey sa kantang yan, ha. Pumipitik, bumabayo. Diba? Ang ganda. In fairness, lahat mo nakapag-TikTok niyan. Kaya pinadownload ko kagad kay Dandy Baby. Download mo na to. Kasi ang dami na nag-TikTok niyan. Ay, maganda-maganda. Ang tanghali. Ayan, sa lahat po ng mga morning drivers na lumalapang na sa oras na ito. Kamusta po ang biyahe? Nakapagpaano ba? Nakapagpakarga na ba ang lahat? Para ayoko na magpakarga, no? Isa sa mga kinatatakutan ngayon ng mga gasolinahan. Kasi nga naman yung diesel magkano na 102. Ano na? 102 na. Huwag na tayo umalis. Maglakad na lang tayo. Tatalusin naman ngayon yung ano eh. Uso naman yung walking, yung jogging, di ba? O kaya mag-bike na lang tayo, B. Para, ano, tipid-tipid. Ay, nako. Ay, sabi ni Norman Bitangkor, may umuko ng lawa. Sample pa more. Kasi naka-live nga ako today, ah. So, ay, nakikita ng mga, ay, nakikita ng mga ano ko. Nakita nila yung mga ganap ko dito sa booth. Hi kay Janice Bayomo. The yun naman si Ate Casey. Ay, wow. Sige, hello kay Mercabal Gemino, kay Choi. Ayan, Emil Rodriguez-a na I think. Lalaga ka na naman, Emil. Hello kay James Ala, kay Ate Ta. Ayan, sige, magandang tanghali. Kay Sir Dennis Malto, Ed and Daria is watching. Pat Joy de Guzman, Buenga, si Gina Balderrama. Ayan, ang lakas daw po natin dyan sa may Santo Domingo, Albay. Maraming salamat ho. And good morning. Gandara mo talaga. Ay, sabi ni Richard Gomez, love you da. Sige, maraming salamat sa pag-appreciate. O, di ba? Pag mga ganyan, pag sinasabi ako maganda, pogi, o. Thank you sa pag-appreciate. Okay lang pag medyo makapal ang mukha mo. Yeah, I know, right? Ganun. Pero ayan, hello kay Richard Gomez. Babati naman ang pinsan ko si Marlon Restolos ang happy birthday! Don't sell Sarsogon from Raffy Magdamid at baka pwede mag-request ng kantang Pasko ng Damdamian. Hanapin natin ang Pasko ng Damdamian. Merce Brescia Balhemino is watching. Si Janice Bayomo is watching. Sige, magandang umaga. And Ate Casey Battery Statistics. 34, 26, 34. Ano to? Legs? Legs yung pata lang yan, bete. 34 ang pata. Aloka ka naman. Grabe naman ito mag-imagine. Ang vital stat ko daw. 34, 26, 34. Iba din. Sige lang. Ay, pa-request naman po ng Canton. Canton? Sino kumanta ng Canton? Ni Joey De Leon. Kayo talaga kung ano mga nire-request nyo sa akin, ha. O, kantondaan ni Joey De Leon. Ayan, pabati naman ang, ayan, pabati naman po ang mga taga, ito na yon yung kanina, mga taga Brew and Barrel. O, pupunta daw kami ni Baby Boy. Mamayang gabi. Kaya text mo, ano ba masarap dyan sa Brew and Barrel? Oh, nag-promise na sa akin si ano eh, si Bebe Labs. Kasi niyaya ko to nung isang ano eh. Niyaya ko nung isang gabi si Bebe Labs ko. Sabi ko, Bebe Labs, tara mag-coffee tayo. Wala, ayaw! Ano man kaya ini si Bebe Labs? Apod kaya ini. Choose man kaya ni si Bebe Labs. Ayaw magkape. Oh, sige, mamaya. Sabi ko, sure ka. Sabi niya, sige po na tayo mamaya. Sabi ko naman, sure ka na. Promise. Arte-arte ko today. Ano ba? Basta ano na ini. Basta ikang idol ko, tabi. Akin ka na lang. Anong palagay mo sa akin yung tutang pinamimigay? Ikaw masyado ka, ha? Para kas daw, te. ano to, Michiko. Hanapin ko yung Michiko. Hi, Josa. Baby Dylan ko, ma'am po. Minamatapasan na. Ayan, hello, Baby Dylan. Good morning, tabi sa imo, Baby Dylan. Sige, fight sila tabi kay Tekia Lasala. Nanunood. Sige, magandang umaga. Dire-diretso po natin ang ating tugtugan para naman mabuhay ang mga katawang lupa natin at makagalaw-galaw tayo ngayong tanghali dahil gusto ko. Okay ka.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
2: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry!
3: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng

0: One Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located Alongkorok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office, Along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
5: Hello mga momshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Mga lusugan, sino po sila?
7: Pwede na rin po.
6: Nagkasaan po kayo?
7: Anawan o kampo po.
6: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
7: Opo, matagal na po.
6: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
7: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
6: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Sweet afternoon.
2: Okay ka.
0: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: tigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic. Ang St. Jude Animal Bite Center.

0: kanina at sa indong kapa-kapartner na mahiligon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapatagoy. Anduro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikit. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
3: Come on, come on!
4: Ay, ay, ay, we'll take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marhay na hapon! Rush hour na naman, it's 11 minutes makalipas ang 3 p.m. I'm checking in! Ansa indo pong kapasadang cowboy na mahilig...
0: Anong naan?
1: Mahilig sa... Ohoy! Kapa Morgan! Ansa indo pong makakaibahan? And si Kapa Morgan tabi habang nagugurang, mas minatindi, mas minalupit sa tirikwilan. Kaya sige na, magtikwil na tabi sa 0931-106-7672, 0994-467-9117. Daiman nag-uuran dyan sa indo. Panig ni Daiman, ma-cloudy lang o mapanginuron, pero Daiman nag-uuran. Pero kasubago, duman sa muya sa anisla, grabe garo na magaba so sim, so atokming sim. Magabaton sa uran kasubago. Pero ganyan, ox na ano. Ayan, so sige, mas marami na dahil masyadong minakusog ang urantanganing makalakaw-lakaw man nga lamang. Bata hapon na naman. Sige, siyempre mahanap ki Merindalan. Ako na ka, Merindal na, ki Maragamuo na turon buda. Puwerte so pansit. Diyan tabi sa Tanchuling Kantin. Salamat tabi, Wadra Ray, sa pakuyan, sponsor. Kan pansit bato na talagang siniraman ako, ha? Kan pansit bato dyan sa Tanchuling Kantin. Buna, syempre, ang classic na turon in the jam. Alright, sige. Yes, gaya ng dati, ako na pong bahala ng music and it na Consuelo sa Merindalan. Bahala naman ka mo.
5: Okay, FM.
6: Gusto ko, okay ka.
7: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
6: Gusto ko, okay ka.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: Center, ang Mataong Luna sa Kamrot o Kagatkan Ayam o Ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Candaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dahil pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yes, alam niyo naman na it's the Baby Dolls at ang kanilang Ulala Baby.
1: Was brought to you by
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: And?
4: Right Med, de kalidad asin abot kayang bulong, pirito asin hagadon. Basta Right Med, ta gusto mi na marahay ka mo.
0: Yes, nagbabalik po ang inyong kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy, Kapa Morgan. And good afternoon kay Lodner Lopera. Diyan sa Auto Work Pro 3, Maroroy Daraga. Ayan, magandang hapon po sa inyo diyan sa Auto Work Pro 3 ng Maroroy Daraga. Lalong-lalo na kay Lodner Lopera. Garo, Denny, naubusan ki load, ali? Lodner? Garo, Lodner, ano? Ayan, sige. Malay na hapon man kay Eden Dalia. Ayan, mga taga King Store and Bakery. Ayan, especially sa mga panadero namin, si Tatay Roger, nabisiho noon. Siguro yun yung schedule niya, no, na magluto ka na mga tinapay. Araw kayo ng oras na ninhapon. Anong oras na matapos yan si Tatay Roger, ano? Tabangan mo na tabi, Eden Daria. Ikan para tapi-tapi-tabi ka na kuyan. Kan minixla na anoan, na harina. Ah, sorry. Bako man pala na tapi-tapi ang tinda, tinapay. Ayaw, walang gano'n, o. Pag tinapi-tapi mo yan, tapi-tapi na yan. Hello kay Ate Nes Arimado, na busy naman po sa pag-slice ka na mga na may palaman na tinapay. Yugo-yugon mo. Siguro mga duwang sirotso ang gamit ni Ate Nes Arimado. Ano, wala tuo ang sirotso sa pag-slice kan mga tinapay tabi na bubugtakan ki palaman. Ano dawan marina na palaman ko niyan, ano? Palamanan mo naman tabi kang kinudkod. Ayan, taganing pandikoko and luwasan ka yan. Ano? Ayan, sige. Marina na pong tabi sa inyo dyan, ano? Sa King Store and Bakery. Samantala, nandito naman si Gerard Paul Bado Andes. Sabi niya, ohoy, pa-request po ng song Kuya Kapa Morgan na Side to Side by Ariana Grande or Kisap Mata by River Maya. Ayan, Diyos maray na madulom na asin malipot-lipot na pag Martes nin pagkahapon tabi sa tuwi agabos, mga ka-okay. Especially tabi sa imo Morganatic Automatic, Kuya Kapa Morgan. Shout out sa brothers and sisters ko sa PFCC-9 El Shaddai na magkakaroon po ng Diocesan Mass and Healing Rally sa St. Roch Parish sa Taisan Legazpi City sa September 26 sa covered court po ng Taisan. God bless us all. Maraming salamat po, Kuya Kapa Morgan. It's me, solid ka-okay, solid listener mo po mula pa noon hanggang ngayon, Mr. Nice Guy, Gerard Paul Bado Andes ng Purok 9 Tagongtong, Barangay 56 Taisan, Legazpi City. Ayan. Salamat tabi sa imo, Mr. Nice Guy, sa walang sawang pag-send ng iyong mga sulat araw-araw. Ayan, pwede sana, oy, siguro nagmirindal ka na, ano, kaya medyo napalaba naman so, ano mo, so surat mo niya na pagkahapon. Pero pansit ang minirindalan mo man parehas ko, harlabaon man, ano. Pare, ang tanganing pampahaba na, ha? Pampahaba ng buhay. Aww. Ayan, sige, 3:51 na po ang oras.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Right at the hips, OKFM.
3: A&A Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests. For your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Di mo ko pagbayaan, B!
8: Ay na! Dahil kang lugar, digdi sa puso ko. Panoon na ang puso ko.
7: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laog.
9: Okay, FM!
10: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
11: Ito ang basihan ng matinding alaga ng kotse. Base Auto Care and General Services now offers ATF dialysis, using state-of-the-art dialyzer machine, automotive diagnostic scanning, change oil, computerized wheel alignment, and battery charging. Problema na din ba aircon ng kotse mo? Base is now ready for auto air condition repair. Pati na rin auto electrical troubleshooting and repairs all kinds of vehicles. Base Auto Care also offers Mobil 1 lubricants like special grease, hydraulic oil, engine oil, gear oil, and special grease in drums, pails, and small packing. Dealer of Comho, Nexen, Michelin, Lewiston Tires, Amaron, and Inco Batteries. Base Auto Care and General Services is located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and along Peñaranda Street, Barangay 33, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo? Base Auto Care and General Services is the one!
12: Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
3: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all. From breathtaking bridal gowns to stylish suits. Debutante gowns that will make you feel like a princess. And elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinas.
12: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
13: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasions.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. Ayan, maray na hapon sa Tansyuling College Annex. Especially so guardian tabi, ha? Si SG Rangaya. Ayan, SG Joseph Rangaya. Ayan, pigpapatikwil katabi ni Wadrey Lotivio. Ayan, yaong kayo dyan si Kuya na, si Wadrey ngunya. Araw ining tawag ini, nagkakalakop na ini. Dakulo ng mga brunch kayo ni. Kankantin niya. Ayan, sige, once again mga taga Tansyuling Annex, maray na hapon po. Especially sa imo tabi, Joseph Rangaya. SG Joseph Rangaya. Alright, and time check natin. It's now 10 minutes makalipas ang alas 4.
1: This time check is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Daragaalbay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26 6382, series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, FM time. 4:16.
1: This time check is brought to you by
9: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
10: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Princesa Balasta.
1: Okay, nataanang digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Natako.
1: Anong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamadagukan sa tuyang mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang natak.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: 101.1. Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama! At may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon. I-scan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 10850. Of 2026. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din Kota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-6333.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ini-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka.
0: This song is brought to you by
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
0: And Bayo Flu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayo Flu na.

0: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
3: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Yusan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protect. Piliin ang alagang RabVax.
4: Pade, kunin ka pa pipiliin, pade. Ano ang pipiliin mo? Kwarta o dunong?
5: Siyempre, pade, ako kwarta. Kwarta.
4: Kwarta.
5: Ika, ano man ang pipiliin mo, pade?
4: Ako, pade, dunong.
5: Oh, tama yun sa'yo, pade. Tumura ka kayaan.
6: Kawaragas ko ini pade, iurula ko ini, purbari pade.

0: garo problemado ka?
1: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyon na, dahil pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
0: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
1: Ano man ang 8SAC?
0: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
1: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
2: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Maraming hapon po sa mga taga-Taisan, Legazpi, lalong-lalo na sa mga nakatutok permis sa OKFM. Ayan, Garcia family, Yong, maray na hapon sa imo. Or should I say maray na banggina, no? Tamadiklom na nga, ni. Ayan, sige. Heaven is a place on earth ang request ni Yong Garcia. So sige, subukan natin maisabay pa sa playlist natin itong Heaven is a place on earth. Alright, and patikwil ako sa bunso ko si Fiona May Rodriguez. Na grabe na ang kulit habang pig-sanglian ni lola niya. Ayan ang mga eksena, no? Talagang detalyado. Ayan, hello po kay Merly Rodriguez. And tapos sa duwakong aki na sina Jason Faith and Jason Clark Rodriguez na busy na naman sa paggawat. And hello po sa agum ko, most especially Fatima Barcelona. Ayan, and nanyaon dyan tabi sa SDA. Sa saudan kang SDA. Ayan, maray na banggi po sa inyo dyan sa market kang Santo Domingo, Albay. And hello man sa mga taga-Poroklos ng Nagsiya SDA. Alright, sige, salamat tabi. Sisingan ini si Mr. Rodriguez nag-text sa tuya. It is now a minute before 6 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind.
3: Something sporty.
5: Something smart.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Van Halen with the jump. Kung di kaya mag-jump, ano na sana? Ha? Ikaw mga ka-anso, daling ko sa termino. Anyway, sige. Yukso ngayon kung yukso. Ayayo mo. Again, that's Van Halen with Jump. And magandang gabi po sa lahat ng mga nasa kani-kanilang mga sasakyan. Oy, gabi na, kaya lights on na, ha? Lights on. Medyo maliwanag pa magayon sa pig-agyan nindo. Pero baka dahil ka mo mahiling ka na kasabat nindo, dahil ka mong ilaw. Pero dahil man po, baka kuya na, baka pabrayta kimarayta, masulahon. So, ano lang, so tama lang.

0: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
3: Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
4: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
5: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sis,

0: Sisa Resto Po.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Tarigal, Bay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Po. Go. Tay mo lamang nari parang mga duwang semana ta ka nang di ko pansin.
2: Iyo baga.
0: Yeah, ano lamang masabi mo ka?
2: Pwedeng dagdagan mo pa kay mga tulong semana pa. Mas maray eh. Okay, FM! Sige mong pagawa.
3: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBTIL. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTIL. Mag Farex B araw-araw.
4: Tara na. Mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids, all quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space, sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
5: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly, Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
6: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De calidad, mura,

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy! Happy pamanggihan kay Eden Daria. Masira mo na ulam mo, ah. Gulay na santol na may liit na kalunggay. Tapos may lada. Ang bangot na atabi ni Car. Karne. Grabe, solid ang pamanggihan ni, ano, ni Eden Daria. Pero makaka... anong kang extra rice ka yan? Kalunggay na may bangot na santol. Kinaluan kisili, buda, karne. Rimate, ano? Sige. Ayan, maraming thank you po sa pagtutok. And abangan po ang last 28 seconds ng program na to. At 7 PM, kasama nyo na si Don Emilionario at ang kanyang Big Night. Initabi si Kapa Morgan, minasabing sa aga naman.

0: rig mo pag nailimong nababahog, dakulong tigkakaon, maugmahong ka pa. May pa-vitamins, tapos tigpapabakunahan mo. Dahil na nga ni lamang ako nakakatanag yung vitamins, magtuga ka. Sisay talaga ang aki mo ma. Ako suurig ta.
1: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
2: Hi!
3: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points in every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 36 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indoga Boss. And also say hello and happy evening sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may barangay Tamawian, barangay Pawa, Dita at San Joaquin, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Happy evening again. Say hello po and Diyos marahay na banggi sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may barangay Tamawian, barangay Pawa, Dita at San Joaquin, Legazpi City. And also sa mga bisibisiyan nating mga solid ka-okay sa mga layline pong barangays, hindi po yan sa Legazpi City and Daraga. Syempre start po yan kay Cup sa mga barangay Kagawan. At inaman sa mga helpwalkers natin dyan and sa mga IBT, sa mga duty tonight, ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Yep, sa mga ronda-ronda in a while. Hindi po yan sa mga may Legazpi City and Albay. O, may duty pa yan. Kami daw. Salamat ha, sa pagtuto. At inaman po ha, sa mga nasa biyahe man. Mga private and public vehicles natin dyan. O sa mga nakatunin dyan na nasa garahe na. O, ito siyempre may tunitin yan eh. O, most especially sa mga nakatunin nating jeepney drivers na kali sa garahe hanggang sa paggarahe. O, hello! Salamat mga bossing ah! O, sumunya sa mga biyaheng pangbanggi na. Mga solid talkie po natin jeepney drivers na biyaheng Daraga Legazpi. Bossing, magandang gabi po. Salamat sa pagtuto. Pasaylo po sa indong mga pasaylo.

0: Ligas, Lisiri, dyan po sa Albay and Daraga. O si Tipong nasa Ronda na, magandang gabi po dyan sa inyo, mga bossing. Yup, mga tricycle drivers natin dyan. Shoo, gabi sa Higus. Thank you! Sa mga e-bikes and e-trike, kasarabay man ang siyempre. And also sa mga nasa private vehicles natin dyan, magandang gabi po. Kasarabay dyan sa mga riders na, oh. Parundom sana po ni Don. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: Okay ka!
2: This song is brought to you by
3: Leon Extra Strong Beer! Bangis sa panalo!
2: And
4: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That

0: gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM time. 8:03.
2: This time check is brought to you by
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
2: And
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Gusto ko, okay ka.
7: Bijo and Pipping. Bijo and Pipping. Bijo and Pipping. Bijo and Pipping.
8: Pwede ko. Pwede ka ma-interview lamang. Nalinggo kaya may mga ataman kang hayop. Research lang.
9: Sige. Okay lang.
8: Sige po. Ano po ang tigpapakaon mo dyan sa duwa mong karabaw?
9: Arin, so itom o so puti?
8: So itom po.
9: Iyan na itom. Pigpapasabsab ko yan, kiawot.
8: Ayo po. Sige. Nya, so puti.
9: So puti, iyo man.
8: Huh? Paano mo man po sindating papakarigos?
9: Arin dyan, suitom o suputi?
8: Suitom po.
9: Iyan, tigpapalabog ko yan sa sagpan.
8: Nga, suputi man po.
9: Iyo man.
8: Pwede ko. Kaso bago ka pa sa kukiyapot, kung suitom o suputi na karabaw, pareho man sa napalan, nalilibog na ako sa imupay.
9: Arog kaya yan ka ni Noy. Day mo kaya naapot, iyan na itom, ang tagsadiri ka yan, ako.
8: Nya, so puti.
9: Ako man.
4: Magbabalik kami. Okay, gusto ko, okay ka.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 10850. Of 2026. Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
11: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart. Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, FM! Gusto ko! Okay!

0: Heto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big na!

Welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nalio. Yes, say hello! At magandang gabi. Di ko alam kung anong oras na dyan, yan. Yan sa Bri, tuning in tonight. All the way from Dubai, yeah. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat, Bri. Sige, got your requested song, ha, Bri? And also, say hi din, ha? Diyan sa, ano dyan? Yasser at Akende family. Always daw kung naka-OKFM. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo sa San Rafael. Piloy Sorsogon, ha? Magandang gabi. Sa Bracamonte family. Pati naman po sa Yasser at Akende family. All tune in tonight. Diyan po yan sa San Rafael. Piloy Sorsogon. Maraming salamat!

0: Jairaline and kay Caitlin. Okay, napag-request yan yung song. Okay, try natin yan in a while. Okay po? And also, dyan din sa mga taga Kalbayog at Pilar Sorsogon. Magandang gabi po dyan sa inyo, sa Aviel family. Got your message, Ma'am Girlie. And thank you po for always tuning in. Saan lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings? Saan lamang po yung giraray? At 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page. It's Don Emilio Nario. At pwede pa sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo!

0: San Miguel Foods.
1: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko!

0: Late night friend ba ka mo? Music na hati. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

97.1 on KFM. Gusto ko, okay ka. It's 20 minutes. Makaagi po ang 9 Kia Pagkabanggi. And welcome na po sa po yung third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama nyo pa rin po, it's Don Emilio Narias. Say hello sa mga solid kaokey natin dyan. Sa Banuyo, Pilar Sorsogon, asin dyan po sa may sitio kay David. Sapa, Pilar Sorsogon. Happy evening po dyan sa inyo. Salamat sa pagtuto. Galing po yan kay Jen M. Magandang gabi. Yan sa mga solid kaokey po natin dyan sa may Banuyo, Pilar Sorsogon, as in sa sitio kay David. Sapa, Pilar Sorsogon. Thank you. And what else do we have here? Diyan man po pala na sa may Kuya Boy Chico, ha? Paguli ko kaya kasubanggi na katutok. Kuya Boy, maraming salamat ha sa pag-tune in mo sa biyahe mo tonight, ha? Kuya Boy, yan to Kuya Boy Chico. Name ng driver. Walang pangalan yung jeep eh. Pero ano niya dati si Kuya Martin Navarro. Kuya Martin, ha? Get well soon. Okay po? Magparahay, ha? And also, nagdadawag mandaan sa iyang agom ni Kuya Boy Chico at mga aki. Ha? Maraming salamat. Pati naman dyan po sa may sinanlagan ni Cha Tita. Yan, nakatune in man yan. Dyan po yan sa may Daraga Public Market. Ha? Mga solid ka-okay natin dyan sa may sinanlagan ni Cha Tita. Salamat! And also, may nagpaano dito yan, si ano? Asa na yun? Ito. To Ma'am Eden Daria, to Ma'am Nez Arimado, sa lahat ng staff and customers, tuloy lamang daw po kayo sa kanilang tindahan. Andyan po yan sa my King Store and Bakery. And also, dyan man, atod-tod na logo dito, iba, okay? Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page. It's Don Emilio Nario. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

Pati naman kay Sabado at Andes family. Yan, sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Taguntong, Barangay Taysan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. And to Mr. Nice Guy, thank you for always tuning in. And syempre sa Rakal family ng EMS Barrio, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Just hello to Jakara and to Rocky at sa mga kids. Rakal family, maraming salamat po. And happy evening po dyan sa inyo, okay? And also, sa Ayala family at sa mga solid ka-okay natin dyan. Sa mga Ibuyuan, Legazpi City. Maraming salamat po for tuning in and happy evening. Salamat Tano. And magandang gabi po dyan sa inyo. Gusto ko, okay ka.

0: pero ang saya, tuloy-tuloy pa. Walang tulugan. Let's go! Big Night!
1: All day, all night, OKFM!
2: Gusto?

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
3: Kasangga at Kalusugan! Patungo sa responsabling mamamayan!
4: Oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, sustansya at may health benefits pa. Marcafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
5: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
4: Marcafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
6: Sumasa in papawid ang

0: sa impapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Si Kasanggang M.G. Marcamonias, isang akreditado ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasangga at Kalusugan.

maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay, sa ating mga minamahal na mga suki. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan, Luzon, Visayas at Mindanao. Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta na ang ating mga tagapakinig? Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas? Sa ating mga minamahal na mga parents, mga nanay at mga tatay, kumusta po tayong lahat? Welcome sa ating programa. Kasama yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning! Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta na ang pagkonsumo natin ng masarap at mabisang produktong Mark Cafe na palagi nating kinakapi araw-araw? Maganda po ang kape natin, mga parents ko, ano? Sapagkat yung mga piniling mga active ingredients, yan po ay malaki ang may tutulong para sa ating kalusugan. Kaya kayo po ay kino-congratulate ko na kayo'y kumukonsumo nito, sapagkat alam po namin kung paano po tayo natutulungan ng mga sangkap po nito, ano? Yang ating produktong Mark Cafe at Mark Choco. Kayo po'y mamili na dyan. Kompleto po yan sa Ricardo, hani. Yung 5-in-1 plus 1 coffee mix, 10-in-1 plus 1, at itong ating Mark Choco 9-in-1 plus 1. Ano po? Yan po ay lahat ay mahuhusay sapagkat siya ay pinag-aral ng gusto bago ilabas naman sa merkado. Aprobado, registrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Ano? Kaya kinukumusta natin ang ating mga magkakape dito naman sa bahagi ng Calabarzon area. Ano po? Ang mga taga-lugar pong ito ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal at sa ating lugar ng Quezon Province. Sa bahagi naman ng Mimaropa, ang lugar ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Kumusta po tayong lahat? Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga kasangga natin sa bahaging ito ng Infanta Pulillo area sa kop ng Quezon Province, syempre, ano? Lagi silang kumukonsumo ng ating mahuhusay na kapihin sa umaga, no? Kumbagay, sa mga nagkakape ay hindi basta kape lamang itong ating iniinom sa umaga. Kapag tatakmar kape, may kasama po yung mga health benefits para sa ating pangatawan upang maging malusog po tayo. So sa ating mga taga lugar po ito ng Atimunan, Quezon, good morning sa mga taga Atimunan. Kumusta po tayong lahat, ha? Ang bayan ng Atimunan. Ito'y sakop ng Quezon Province, First District ng Quezon. Ano po, kumusta po tayong lahat dyan sa may bahagi po ng Caridad, ha? Dito sa bahagi ng Kabayanan at dito naman sa may bahagi po ng Alabat, Quezon, itong Quezon at syempre ang Perez, Quezon, tayo po ay napapakinggan at dito po sa bahagi po ng Mauban, Quezon at Cagbalitehan. Sa bagay, napakarami pong nakakalat na radyo sa iba't ibang lugar, kaya mayroon din tayong programa Kasanggat Kalusugan. Good morning sa atin lahat, malusog na umaga. At binabati natin ang mga taga 4th District ng Quezon at itong lugar ng 3rd District. Ano po, mga kasangga natin na kumukonsumo po ng ating mga produkto. Kasama mga taga Bicol Region, kumusta mga taga Bicol? Marhay na aga sa inyong tanan. Ano? Marhay na aga sa mga taga Bicol Region. Mga taga Visayas Region, maayong buntag sa inyong tanan, maayong adlaw. Lalo po sa mga kasangga natin sa bahagi ng mga ito ng Samar Province at Leyte Province. Ano? Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Line po natin, mga kasangga, para sa kabatian ng ating mga tagapakinig. Ang line po natin, 0918-2777-888, ha? At yung mga taga Metro Manila, itong lugar ng Central Luzon,
At itong lugar ng Kalakhang North Luzon, mayroon tayong programa Kasangkat Kalusugan. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagkonsumo at pagbili ng talagang napakahusay ng mga produktong di kalidad at mabisa, ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Salamat, dagang salamat po sa inyong lahat. At huwag natin kalilimutan, mga tagapakinig, pwede kayong tumawag, pwede kayong magminsahe sa ating numero, ang numerong 0918-2777-888. Ano po? At ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inchi Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: na, galing, nawawala na.
1: Mabibili na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar.
2: Bumalik ang kalakasan ng dating nanlalambot na si Kuya Denver De Leon.
3: Opo pala, si Denver De Leon, 42 years old, Partido Camarinesor. Pirmi po kaya ako nagdadangog sa radyo pagkaaga. Nadadangog ko ito pagayon ang kaping ito, Mark Cafe Brown Rice. Sa totoo lang po, daya ko mahilig magkape. Dahil naghahaldab ang tula ko. Dahil sa brown rice, nakakapagkape na po ako. Dahil ito po ay bigas. Magayon po kaya ang Mark Cafe Brown Rice sa kuya. Dahil napapakusog ang sakuyang hawak. Dati po ako ay lambutin, daling mapagal. Dahil sa pag-inom po ng kaping ito, nagbago ang sakuyang hawak, sir. Dagos po mo niyan, dahil na po ako karanas ng pagal. Dahil pa po dyan nakainom ng Mark Cafe Brown Rice. Kaya subukan po nindo na magbakal na kamo ng Mark Cafe Brown Rice. Magayon ini sa kathawa ko po ang magpapatunay na epektibo ang Mark Cafe Brown Rice sa kuya.
2: Mag-Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee drink mix with brown rice extra. Mabibili na sa mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
1: Narito ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
4: Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
4: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix.
4: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
4: para always kang healthy.
1: At Mark C Vitamin C plus Zinc.
4: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
4: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
4: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural.
4: Herbal soap
1: para sa malinis na kutis. Mabibili sa mga butika, grocery, at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee, at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
5: Ito na ang kakaiba si Eduardo de la Cruz. May bisyo siyang tamang-tama para sa kanyang karamdaman.
6: Eduardo de la Cruz, Kabuyao, Sipukot, Camarinesur. Ako po ay 54 years old. Nakita ko yung nagsasample sila ng ano, sa Mark Cafe yon na ano ko. At nagamit man ako. So kumuha ako ng Mark Cafe Brown Rice. Together may mga free sila ng mga vitamins. Sinubukan ko kasi siya na ano kasi ako eh... Diabetic ako. So matagal na akong diabetic. Kaya siyempre nagtatry tayo ng mga product na pwede sa mga diabetic. At lalong-lalo na na sinasabi nila bawal ang kape. Pero hindi ko matigilan na hindi magkape. So ang mga bisyo natigilan ko. Pero ang kape eh gusto ko pa rin. So nagtry ako ng Mark Cafe Brown Rice. Okay man yung lasa niya, okay din yung ano niya sa akin, yung sa tamis ng sugar niya. So wala naman ako nakikitang effect na masama sa katawan ko. Sa mga nagkakape na katulad ko, hindi maiwasan ng mga pagkakape, subukan niyo para yung Mark Cafe Brown Rice. At dahil diabetic ako, okay sa akin, okay ang pakiramdam ko at hindi ako natatasan ng sugar. Okay ang Mark Cafe Brown Rice kahit na may diabetes.
2: Mag-Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ka na rin. Ito ay mabibili sa pinakamalapit ng sari-sari store, groceries, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa Shopee at Lazada.
1: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
1: Aba,
4: hindi pa!
2: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerte
2: mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang Lucky Store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangka at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Primo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
7: Magbabalik ang Kasangka at Kalusugan kasama ang ating kasanggan si Edgemar Camboyas.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Ang programa po natin, Kasangga at Kalusugan, ang inyo pong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias. Ano? At para po sa ating mga tagapakinig, kumusta na po tayong lahat? Medyo malamig ang panahon, mga parents kong minamahal. Palibasa, magpapasko na eh. Kaya dapat tayo po ay laging magpainit nitong ating pinag-uusapan sa merkado. Siyempre, ang produktong Marcafe with brown rice extract, ang kaping sinamahan ng extract ng ating sikat na brown rice. Mga parents kong minamahal, lagi natin tatandaan na ang may kaping brown rice only ay siyempre naman ang JMR Herbs Incorporated. Ang tatak po niyan ay markapihan eh. Kaya maganda yung prosesong nagawa para po dun sa ating brown rice extract, mga parents kong minamahal. Ano po? Sapagkat sa mga hindi po nakakaalam, ang atin pong extract ng brown rice ay yung pong tinatawag nating bran at germ. Ano? Yun po yung ikalawang balat ng isang butil ng bigas. Pagkatanggal po nung ipa, ay di ang kasunod po noon kapag kinuno yan, meron pong manipis na balat pa yung ating kabuuan ng bigas. So hindi ho kasama yung kabuuan ng bigas para po sa ating produkto. Ano? Kapagkat yun po'y parang ano na ha, parang styro na lang yan. Wala nang kasusta-sustansya sapagkat natanggal na po at nailagay na po natin dito naman sa ating kapihin araw-araw. Hani. Tapos yung pong germ na tinatawag, yun po bagay yung kapag nagtanim kayo ng palay, dun po sumisibula. Yun po ang pinagsisibulan. Isipin nyo ha, yung tinatawag na germ ng isang bigas doon sa may bandang dulo, ano, ng isang butil, isipin nyo doon tumutubo. Ibig sabihin, naroon din ang isang magandang binipiso po ng ating tinatawag na brown rice, ha? Ito pong bigas. Kaya napakaswerte po natin, mga parents ko, ano? Sapagkat hindi lamang po yung brown rice extract, yan po'y sinamahan ng iba't ibang klaseng active ingredients. Ano ba yung active ingredients, mga parents ko? Siyempre, narito po yung tinatawag na purple corn. Yun po yung sinasabi po ng ating mga magtatanim na kulay violet na mais, mga parents kong minamahal. Doon pa lamang, mga kasangga, talagang pwede na tayo matulungan maging malusog. Ano eh? Tapos may kasama rin pong moringa, mangosteen, spirulina, tungkat ali, agaricus, blasimoril mushroom, tinamisan ng stevia. Yan po ang tinatawag nating Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract with stevia, mga parents ko, ha? Kaya talagang kung kayo po'y naghahanap ng kapihin na may mga herbal extract, hanapin po natin ang ating masarap na kape, ang ating Marcafe with brown rice extract. Ano po? At ito naman ay talagang proven na, ano? Mga parents kong minamahal, ano? Talagang malakas po ito sa Kabikulan eh. Kaya good morning sa mga taga Bicol region, ha? Marhay na aga po mga kasangga natin. Talagang hindi nyo binitiwan ang kahusayan ng ating produkto. May mga nagsasabi po na talagang meron silang ibang sinusubukan, pero ng kanila pong subukan, sila po ay bumalik sa ating produktong Marcafe. At siguro nagbabaka sakali din lang po sila, pero ng kanila pong matikman ay di wala po naman sila daw na talaga walang maramdaman na benepisyo para sa kanila. Samantalang dito sa ating produkto na punong-puno ng iba't ibang klaseng herbal extract na may katotohanan, ha, ay talagang nakatulong. Isipin niyo, mga parents kong minamahal, ha,
yung ating sangkap ay nariyan po't inabot po ng bali 11 po mga parents kong minamahal. Naniniwala po kami na kayo natutulungan ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po? Yan po na may available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Ha? Salamat po ng marami. Marami tayong produkto na pwedeng paliwanag sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre, limitado lang po yung oras. Kaya dito lang po ulit tayo at magbigay ng ilang paalala sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta ang mahalaga po sa lahat, kayo po ay humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ng Mark Choco. At ito pong Mark Cafe with brown rice extract. Maraming salamat. Malusog na umaga sa ating mga kasangga.

0: ang kakaiba si Eduardo de la Cruz. May bisyo siyang tamang-tama para sa kanyang karamdaman.
1: Eduardo de la Cruz, Kabuyao, Sipukot, Camarinesur. Ako po ay 54 years old. Nakita ko yung nagsasample sila ng ano sa Mark Cafe yon na ano ko at nagamit man ako. So kumuha ako ng Mark Cafe brown rice. Together may mga presyo sila ng mga vitamins. Sinubukan ko kasi siya na ano kasi ako diabetic ako. So matagal na akong diabetic kaya siyempre nagtatry tayo ng mga product na pwede sa mga diabetic at lalong-lalo na na sinasabi nila bawal ang kape pero hindi ko man matigilan na hindi magkape. So ang mga bisyo natigilan ko pero ang kape gusto ko pa rin. So nagtry ako ng Mark Cafe brown rice. Okay man yung lasa niya, okay din yung ano niya sa akin, yung tatamis ng sugar niya. So wala naman ako nakikitang effect na masama sa katawan ko. Sa mga nagkakape na katulad ko, hindi maiwasan ng mga pagkakape, subukan niyo yung Mark Cafe brown rice. At dahil diabetic ako, okay sa akin, okay ang pakiramdam ko at hindi ako natatasan ng sugar. Okay ang Mark Cafe brown rice kahit na may diabetes.
0: Mag Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra ka na rin. Ito ay mabibili sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar. Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa Shopee at Lazada. Ang paglilingkod sa komunidad ay isang malaking karangalan. Narito si Ate Eleanor, isang barangay health worker.
2: Ako po si Eleanor Balyon ng barangay Alingsok, Santo Domingo, Albay. Ako po akong barangay health worker ng Alingsok, Santo Domingo, Albay. Ako po ay 61 years old yun. Ako po ay gumagamit ng My Cafe Brown Rice. At

0: 61 years old na ngayon. Nakakapag duty po pa ako sa barangay. Kasi po ay isa po akong barangay health worker.
1: Masayang pakikipagtalastasan kay Ate Emelia.
2: Ako po ay si Emily Hankins Arca. 70 taon na po. Taga Barangay Balugo, Guwak, Marinduque.
3: Ma'am, napagalaman po namin na kayo pala uminom ng Marcafe Brown Rice Coffee. Mga gano'n na po katagal kayong uminom ng kape ito, ma'am?
2: 10 taon na po.
3: Ano po yung magandang naidulot sa iyong katawan, ma'am?
2: Naging malakas po ang aking katawan at malusog at hindi po nataas ang aking BP at masarap tumulog. Maganda po talaga ang Brown Rice Coffee sa aking katawan. Mga kabarangay ko, bumili na kayo ng brown rice coffee at uminom na kayo at nakakalakas ng katawan at nakakalusog at hindi tumataas ang BP at masarap itulog.
1: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drugstores dito sa inyong lugar.
4: Estralita Navares, sa kanyang edad na 82. Pakinggan natin siya.

Kape, para ang matikhanin nyo na napakasarap. Makonsumo rin ninyo ang Markape. Magaling pag nag-inom ng kape, malusog at maganda ang pakiramdam.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. At ang bilis ng oras, ano, mga kasangga natin na nakikinig sa mga oras na ito. At syempre sa ating mga kasangga, bago tayo mag-exit, ay akin pong inirekomenda ang isang brand ng sabon, ha? Yung sabon na nakatutulong sa pagsasaayos ng ating kutis, mga parents kong minamahal. Kung narinig na po natin ang pangalang GN or Gandang Natural, meron po tayong tatlong klase nito. Maganda yung kombinasyon ng ating sabon. Nagsimula po sila doon sa hilaw na papaya. Ano ba yung hilaw na papaya? Ito po yung Gandang Natural green papaya na sinamahan naman ng extract ng kalamansi. Ay di maganda talaga, hani. Kapag alam naman natin yung kalamansi kung paano nakakatulong sa ating balat. Tapos ito po yung skin whitening soap. Paganda po yung Gandang Natural na green papaya, yung sinasabi nilang hilaw, sapagkat ito po ay pasado bilang pang-export, mga parents kong minamahal, ha. Kaya sinabing export quality, ang timbang ng bawat isang sabon ay 135 grams. Ang ginagawa ko po dito, hinahati-hati ko para ako'y makatipid din, pero napaka-bula ng ating sabon hanggang sa kaibuturan. Kumbaga, manipis na yung sabon ay grabe pa rin na bumula siya, mga parents ko. Ano? Tapos, pagkatapos ng green papaya, isinunod naman yung Gandang Natural papaya na sinamahan po ng tawas at turmeric. Ito po ay sabon, mga parents kong minamahal, skin whitening soap, na kung tawagin nila ay hinog na papaya. Kumbaga ito'y orange na klaseng sabon, ha. Kapagkat hinog, eh. Kaya naging orange ang kanyang kulay. Tapos isa pa, talagang maganda ang sabon ito. Kapagkat ito'y export quality, 135 grams. Ito po'y subok na ang mga sabon ito, mga parents kong minamahal. Pero ituloy lamang yung ating pag-promote nito, eh. Tapos, yung isa naman natin sabon, Gandang Natural, guava with neem plant extract with germ-fighting action. Yun naman, sa germs, mga parents kong minamahal, ha. Magaling po ito. Ito po ay kulay green, ha. Ang kanyang laman, mga parents kong minamahal, ano. Yan, kulay green po yan, mga parents kong minamahal. Ano po? At ito po ay pwede nating ipag-sabon sa mga katikati ng ating balat. Ano po? Yan po ang sabon. Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahal, ha. Bago kayo umalis, ha, maligo muna tayo. Kung tayo may pupuntahan, maghilamos. Gamitin natin ang Gandang Natural. Ano? Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdarawas ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary po. Sa mga may sakit ngayon, abay magpagaling po kayo, mga parents ko, ha. Atin pong hingin sa ating pong lumikha ang kagalingan ng ating pangatawan. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa bahagyang technical, siyempre naman si kasanggang Hernan Oribe, para naman sa FB Live, mga parents kong minamahal. At sa kasangga nyo sa update, nandiyan si kasanggang Arvin Enriquez, para sa research, kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Inge Marcamonias, dito naman sa nag-isang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan, ay love you all.
1: Inyong narinig ang programang kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Okay, FM time, 5:30. Yeah!

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Hi sir, good morning.
3: Good morning po.
2: Anong pangalan mo?
3: Pedro Antonio.
2: Taga saan ka po?
3: Malambang Milaor.
2: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
3: Dati malabo po yan.
2: Hindi ka nakakapita ng maayos?
3: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
2: May mga nakikita kang parang mga alapaa, floaters?
3: Kung malayo, nakikita ko kung malapit pala.
2: Nakailang buwan ka na sa akin na dito?
3: Ito po.
2: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
3: Opo.
2: Nagpapataka?
3: Oo, araw-araw.
2: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
3: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
2: Malinaw na?
3: Oo, malinaw na po.
2: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
3: Wala na po.
2: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
4: Ano ang 2019, yung first time ko talaga sa NIMS Wellness, yung sumasakit mong libid ko.
2: Oo.
4: Maglabalan ko ng konti, yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog.
2: Dahil masakit na yung katawan mo.
4: Sakit yung katawan ko, tapos lagi akong galit.
2: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
4: Pati at yung... Dok,
2: hindi ka na nai-stress.
4: Hindi na. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano ko, yung ulo.
2: Ang dati noon.
4: Noon, halos everyday yun. Sumasakit ang ulo ko, sumusupa ako. Tapos natatakot ako, sabi nila, baka mamatay ako kasi baka may magbaan sa head ko. Ay, udubog ba? Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
2: Lahat ng sakit mo natulungan?
4: Mm-mm. Marami talaga.
2: Okay. Talagang... Masasabi
4: talagang 100% na ano talaga ako, yung cure ba ako dito talaga daw.
5: Ako si Ronnie, taga Seoul, Cebu City. And may check-up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magka-pinaw na. Tapos after nagpun ako inom, Sembel, January, February, March. So after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na resong pesan blood came po. Puro negative. Yun lang po.
6: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
7: Narito ang isang bugtong bilang pampagana sa high bandwidth brain mo. Kung kailan mo pinilitakpan at ikulong ang apoy, lalo itong nagagalit at sumunog sa sarili niyang bahay. Ano ito? Ang sagot, ang maling tradisyon na pagbabalot sa kumot kapag may nagnat or fever. Marami ang naniniwala na ang pagbabalot ay nagpapalabas ng lamig sa pamamagitan ng pawis. Ito ay isang klasikong post hoc ergo proctor hoc fallacy. Ang pag-aakalang ang kumot ang nagpagaling dahil ang sumunod ang pagpapawis dito. Sa empirical data, ang maling ritual na ito ay naglalagay sa central nervous system sa matinding panganib ng uncontrolled hyperthermia. Ang lagnat ay hindi sakit kundi isang regulated elevation ng core body temperature sa kontrolado ng preoptic area ng hypothalamus. Dahil sa bagong thermal set point na ito, mararamdaman ng pasyente na malamig ang paligid kahit mainit ang kanyang balat, chills, o rigors. Ang katawan ay nagpapasimula ng muscle shivering upang lumikha ng metabolic heat at maabot ang bagong set point. Kapag tinambakan ng makakapal na kumot ang nanginginig na pasyente at pinatay ang ventilasyon, hinaharangan ang natural na heat dissipation pathways, radiation, conduction, convection, at evaporation. Ang init ay nakukulong sa loob ng blanket microenvironment na nagiging sanhi ng heat trapping syndrome. Narito ang clinical core, ang pagbagsak ng systemic regulation. Kapag ang controlled fever ay naging uncontrolled hyperthermia, Maganda sa insulasyon, ang katawan ay mabilis na bibigay sa dalawang yugto. 1. Maagang sintomas sa early thermal stress, sinus tachycardia. Sa bawat 1 degree na pagtaas ng core temperature, tumataas ang cardiac output at heart rate upang mag-pump ng dugo patungo sa balat para sa heat transfer. Cutaneous vasodilation or flushed skin, ang pagbubukas ng mga peripheral blood vessels upang madisperse ng init sa pamamagitan ng radiation. Dahil sa kumot, ang init ay bumabalik lang sa katawan. Tachypnea, mabilis at mababaw na paghinga upang mag-evaporate ng init sa pamamagitan ng respiratory tract na nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng moisture. Profuse diaphoresis paradox, matinding pagpapawis dahil sa cholinergic sympathetic fibers. Hindi ito nag-evaporate dahil sa high humidity sa loob ng kumot, kaya hahantong sa acute dehydration at electrolyte imbalance. Cooling symptoms, organ system breakdown. Kapag ang temperature ay lumagpas sa 40 degrees Celsius, ang mga homeostatic mechanisms ay tuluyang guguho. Febrile seizure and altered mental status. Ang extreme heat ay nagdudulot ng neuronal hyperexcitability at sira ng synaptic transition. Nagre-resulta ito sa delirium, lethargy o convulsion, lalo na sa mga bata. Anhidrosis, pagkapagod at tuluyang breakdown ng sweat glands. Ang balat ay biglang magiging tuyo, mainit at kulubot. Oliguria tungo sa anuria, pagbagsak ng kidney function or acute kidney injury, dulot ng severe hypovolemia at renal vasoconstriction. Hypotension and circulatory shock, dahil sa talamak na vasodilation at fluid loss, ang blood volume ay bumabagsak na humandong sa hypovolemic at distributive shock. Ang pagbabalot sa kumot habang may lagnat ay mapanganib dahil sa pinsala na gaganap sa cellular architecture. Ang mga enzymes at structural proteins ay may sinusunod na thermal tolerance. Kapag nalampasan ang threshold, ang kanilang three-dimensional conformation ay nasisira. Ang mga enzymes sa Krebs cycle ay hindi na makapag-catalyze ng chemical reactions at ang cell membranes ay nawawala ng integridad. Tulad ng nilagay itlog, kapag ang protina ay namodal sa init, hindi na ito may babalik sa likidong anyo. Ang matinding init ay sumisira sa mitochondrial membrane potential. Imbes na mag-produce ng ATP sa pamamagitan ng oxidative phosphorylation, ang electron transport chain ay nagpapakawalan bilyong-bilyong reactive oxygen species. Ang matinding oxidative stress na ito ay umatake sa cellular lipids at DNA na nagiging sanhi ng malawak ang apoptosis or programmed cell death. Ang thermal trauma ay direktang sumisira sa endothelial cells ng mga ugat, kaya tumataas ang vascular permeability. Ang likido ay tumatagas mula sa intravascular space patungo sa interstitial space. Kasabay nito, ma-activate ang coagulation cascade na hahanto sa disseminated intravascular coagulation or DIC, kung saan ang mga microthrombi, maliliit na bara ng dugo, ay magdudulot ng ischemia sa atay, kidney at utak, habang ang naubos na clotting factors ay magiging sanhi ng internal bleeding. Dahil sa ATP depletion mula sa mitochondrial failure, ang sodium-potassium pump ay hihinto sa paggana. Ang sodium ay maiipon sa loob ng cell na hihila ng tubig sa pamamagitan ng osmosis. Ito ay magdudulot ng pamamaga ng cells na sa kaso ng central nervous system ay magiging cerebral edema or pamamaga ng utak na maaaring mauwi sa coma. Ang katawan ng tao ay isang thermodynamic system. Kung dadagdagan mo ang thermal load at tatanggalan mo ng natural na paraan para mag-cool down, sinisira mo ang biological machinery neto. Huwag basta susunod sa tradisyong walang basehan sa empirical science.
0: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
8: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenda City. Nagpapasalamat po ako sa Nins Wellness po kay Dr. Ernest dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Then po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at tupa po ako ng sulpa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nagkakalita. Pending po sa akin ay talagang papukupiraan sa ulfak dahil yung utak po ko ang daming mga bukol. Wala naman po kaming ganong mahaga para magpopera po ako. Kaya po, ininabasa po ako ng asawa ko. Tindis na po kami sa hospital. Tapos ko, nung dinan na po niya ako sa next release ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Hindi po ako nahihilo, hindi po ako sumusuka. Yung paningin ko, umayos na. Kaya maraming salamat po doon.
0: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
9: My name is Rosita Villagracia.
0: First time mo dito?
9: First time.
0: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
9: Nung ano ma'am, yung sugat ko, gumani sa Wilton College to Nels Cafe.
0: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
9: Gumaling na siya ma'am, yao. Nawala na siya. Ako kasi ma'am, takot ako sa sugat.
0: Malaki ba yon?
9: Opo ma'am, lumaki kasi di nga ako makalakad. Tapos ako.
0: Mamaga?
9: 2 Nels Cafe lang ko ang nainom ko noon. Tapos nung nabinat siya, opo, nung nabinat siya, 2 coffee rin. Tapos na ano ko, na mayroong akong bukol dito na nakakapa ako nung ano. Ngayon, medyo lumit siya, ma'am.
0: Dahil sa pag-inom mo ng Nins Cafe?
9: Sabi ko, tatry ko ng Nins Cafe. Magpo-continuous na ako niyan.
0: Hello? Ano yes. Pangalan mo?
10: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nins Cafe. So, tinawan niya ako. Actually, free, ah. Tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week,

0: because kung bako sa coffee niya, Sunny's coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa niya. So thank you so much, Mommy's. You're the best.
1: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nais Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nais Wellness Center.
2: Bago tayo sumabak sa ating usapin, heto ang munting bugtong para sa iyo. Ano itong magnanakaw na hindi nakakulong pero ninanakawan ka ng lakas habang dilatang iyong mga mata? Hindi ito basta pagod lang, inaanak. Ito yung chronic sleep deprivation, isang tahimik na pandemya sa ating modernong mundo. Sa ating sari-sari store na buhay, madalas nating isakripisyo ang pahinga para sa productivity. Pero tingnan natin ang data. Ang circadian rhythm natin ay hindi lang basta schedule. Ito ay isang complex biological system na kontrolado ng super chiasmatic nucleus sa ating hypothalamus. Kapag puyas ka, nagkakaroon dysregulation sa cortisol, ghrelin at leptin levels. Ito ang simula ng metabolic chaos. Ang bawat gabing kulang sa tulog ay nag-iiwan ng metabolic debt na mahirap bayaran. Narito ang early symptoms, ang unang senyales ng systemic stress. Pagpuyat ka, hindi agad babagsal ang system mo. Magbibigay ng early warning signs na madalas nating baliwalain. Cognitive fragmenting. Ang unang tinatamaan ay ang prefrontal cortex. Nawawala ang focus mo, mahirap mag-process ng mga information gaya ng dati mong ginagawa. Microsleeps. Ito yung mga sandali na parang blinking ang utak mo. Delikado lalo na kung nagmamaneho ka o nagtatrabaho sa mga heavy machineries. Emotional dysregulation. Nagiging irritable ka, moody at maikli ang pasensya. Kasi ang mga dala mo ay nagiging overreactive. Dahil sa stress, tumataas ang androgens. Asahan ang mas madulas na balat at posibleng flare-up ng dermatitis. Narito naman ang late symptoms, ang flood ng systemic degradation. Kapag hindi mo inayos ang tulog, ito ang susunod na yugto. Heto ang mga long-term markers na kailangan mong bantayan. Insulin resistance. Ang matagal na pagpupuyat ay nagpapatas ng blood glucose levels. Ang iyong katawan ay nawawala ng abilidad na mag-process ng carbohydrates ng maayos. Systemic inflammation. Ang tumatas na C-reactive protein or CRP ay indikasyon ng systemic inflammation. Ito ang nagbubukas ng pinto sa mga autoimmune conditions. Neurodegenerative risk. Ang paglilinis ng toxins or beta-amyloid plaques sa utak ay nangyayari lang sa deep sleep. Kung wala ito, naiipon ang basurot sa iyong headspace. Skeletal/muscle atrophy. Kahit kumain ka ng tama, kung walang growth hormone release na nangyayari sa gabi, hindi mo ma-maintain ang muscle density mo. Ano ang root causes? Bakit hindi ka nakakatulog? Kailangan maging skeptical research partner ka, inaanak. Huwag basta sabihin na busy lang. I-audit natin ang root causes. 1. Light pollution. Ang blue light mula sa screens ay nagsisignal ng daytime sa iyong retina. Stop the input. Ang melatonin production ay pinapatay nito. 2. Nutrient deficiencies. Ang kakulangan sa magnesium at zinc ay nagpapahirap sa iyong nervous system na mag-relax. Tingnan natin ang ating Quantumin Plus. Ang mineral base nito ay tulong para sa systemic homeostasis. 3. Hormonal imbalance. Ang levels ng stress or cortisol ay wide sa iyong katawan. Kailangan mo ng adaptogens gaya ng makikita sa Jewel of the Orient o Nescafe. Ang mga ito ay tumutulong sa HPA axis stabilization. 4. Gut inflammation. Ang iyong digestive system ay kailangan

0: iyong ligaments at tendons ay hindi nakaka-recover, ang iyong force transfer ay magiging mahina. Kung maaari, iwasan ang seed oils at processed sugars. Ang mga ito ay nagpapataas ng oxidative stress. Kapag puyat ka, mahina ang iyong defense system. Ang pagkain ng basura ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Gamitin ang ating SUC blocker kung kailangan mong i-manage ang blood sugar spikes. Ang turmeric, ginger, at piperine sa ating curcumin ay potent anti-inflammatory agents. Gamitin ito para mitigate ang damage. Ang meta-analysis ng iyong pamumuhay, hindi sapat ang basta matulog ng maaga. Kailangan mong tingnan ang macro system. Ang iyong trabaho, ang iyong diet, at ang iyong physical training ay dapat magkakabit-kabit. Kung ang trabaho mo ay nangangailangan ng puyat, kailangan mong maging expert sa mitigation. Gumamit ng cold exposure para sa thermoregulatory resilience.
1: Ang Insumala San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ins Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Ayoko. That time po kay Tumam, nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tunang pitang beauty.
4: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
5: Isang beses lang?
4: Ooh. Ngayon, di sabi ng doktor may PCOS daw. Anong ginawa mo?
5: So sabi ko, try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makano sa'yo, makatulong.
4: Then, nakailang box lang siya?
5: Ano lang,

0: siya.
1: Lumiit ba talaga siya?
0: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
0: Opo, monthly na siya.
1: Ako, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty.
0: Yes.
1: Kaya lagi ka sa akin nakikinig.
0: Opo, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, talaga yung mga product
1: niyo. Yan, yes. Effective. Oo, sige, pwede ka rin magkapi dyan.
0: Opo.
1: May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you.
2: Ako po si Rosaline Padayaw ng Inta City. Nagpapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Lens dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Then po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at tupa po ako ng sulpa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nakakalita. Pendings po sa akin ay kailangan po po kupiraan sa utak dahil yung utak po ang daming mga bukol. Wala naman po kaming ganun mahaga para magpopera po ako kaya po ininabasa po ako ng asawa ko. Tindis na po kami sa hospital. Tapos po, nung dinala po niya ako sa next illness ko, doon po naramdaman ko po talagang pakainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po na sumusuka, yung paningin ko umayos na. Kaya maraming salamat po doon.
3: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nays Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasamang

0: ating mga neuropath practitioners ng Mains Wellness Center.
1: Bago tayo sumabak sa ating usapin, heto muna isang riddle para sa iyo. May bigat sa dibdib, parang may nakadagan na elepante. Pero kapag uminom ka ng mais na tubig, biglang gumaan. Ano ito? At bakit mo dapat pagdudahan ang inyong kutob? Isipin mo mabuti kasi ang buhay mo nakasalalay sa tamang pag-audit. Ang chest pain ay hindi lang basta sakit. Ito ay isang physiological signal. Sa kasaysayan, ang myocardial infarction or MI ay palaging tinuturing na silent killer. Bakit? Kasi madalas itong napagkakamalan na gastroesophageal reflux disease or GERD. Ang mga ito mahilig sa pattern recognition. Pero minsan, sablay ang data. Noong unang panahon, wala pang advanced diagnostic tools ang mga doctor, nakadepende lang sa clinical observation. Ngayon, may electrocardiogram or ECG at troponin levels na tayo. Pero marami pa rin ang namamatay kasi hindi nila alam ang biochemical pathway ng dalawang ito. Ang GERD ay may kinalaman sa esophageal acid exposure. Ang MI naman ay may kinalaman sa ischemic cascade. Magkaiba ang mechanism, pero pareho silang masakit. Kaya dapat, maging makanuri. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Question everything. Heto ang technical breakdown. Kailangan mong intindihin ang pathophysiology. Ang MI ay nangyayari kapag may blockage sa coronary arteries. Ang blood flow sa myocardium ay napuputol. Nagre-resulta ito ng cellular death. Ang GERD naman, nangyayari kapag ang lower esophageal sphincter or LES ay mahina. Ang gastric acid ay umakyat sa esophagus. Ito ang nagdudulot ng retrosternal burning. Narito ang sintomas, early versus late. Myocardial infarction, ang tunay na panganib. Early symptoms, sudden onset ng crashing chest pressure. Pakiramdam mo may nakapatong na bakal. Radiating pain sa kaliwang braso o panga. Shortness of breath or dyspnea. Cold sweat or diaphoresis. Late symptoms, arrhythmia, cardiac arrest, loss of consciousness, hypotension, o cardionic shock. GERD, ang chronic irritant. Early symptoms, heartburn o burning sensations sa epigastrium. Regurgitation ng pagkain, sour taste sa bibig. Dysphagia, madalas lumalala kapag nakahiga. Late symptoms, esophageal stricture, Barrett's esophagus, chronic cough, dental erosion dahil sa acid exposure. Ano mga root causes at bakit ito nangyayari? Ang MI madalas resulta ng atherosclerosis. Ito ang plaque buildup sa arterial walls. Dahil ito sa hyperlipidemia, hypertension, at chronic inflammation. Kung mahilig ka sa seed oils at processed sugars, nilalagyan mo ang fuel ng fire. Ang metabolism mo ang unang maapektuhan. Kailangan ng systemic integrity. Ang GERD naman, madalas na sa lifestyle factors, obesity, smoking, at alcohol intake. Minsan, dahil sa hiatal hernia. Ang low stomach acid ay saring posibleng sanhin nito. Baka hindi sobrang asido, kundi kulang. Kaya hindi nagsasara ng tama ang LES. Audit mo ang iyong diet. Ano ang papel ng wellness at optimization? Huwag kang umasa sa isang solution. One is none, two is one. Gamitin ang ating mga tools para suportahan ang cardiovascular at digestive system. Ang Quantamine Plus ay may magnesium at potassium na critical para sa cardiac function. Ang Resercol ay mainam para sa blood circulation dahil sa ginkgo biloba. Ang SUC blocker ay tumutulong sa blood sugar management na siya rin contributor sa inflammation. Ang curcumin ay may piperine at ginger para sa bioavailability ng curcumin. Ito ay potent anti-inflammatory. Ang Relu Herb ay maganda para sa kidney support at metabolic health. Lahat ng ito ay redundancy. Hindi to cure all. Ito ay support system. Dapat mong intindihin ang macro system. Ang iyong katawan ay isang fortress. Kung mahinang pundasyon, kahit anong supplement, hindi tatalab. Kung mahinang katawan mo, paano mo puprotektahan ang pamilya mo? Ang MI ay hindi lang sakit. Ito ay weakness. Kung may clogged arteries ka, helpless ka. Kailangan mo ng physical strength. Kailangan mo ng mental readiness. Stand tall, see the flood. Ang flood ay ang industrial food complex na gustong gawin kang sedentary at sea. Huwag kang magpapaanod. Self-reliance ang sagot. Audit mo ang sarili mo. Check mo ang heart rate, blood pressure at lipid profile mo. Huwag maging biktima ng mainstream opinion na okay lang yan. Tumatanda ka lang. Hindi! Kailangan mong lumaban. Ang pagiging malusob at isang act of violence laban sa mga forces na gustong magpabagsak sa iyo. Kapag inaatake ka, huwag kang magpanic. Panic ang papatay sa iyo bago ang infraction. Gawin ang systemic check. 1. Pain localization. Saan eksakto? Sa isang maliit na parte lang ba o kumakalat? 2. Pain character. Parang tinutusok ba o parang may nakadagan? 3. Provocation. Nawawala ba kapag uminom ng ginger o turmeric o lumalala pag gumagalaw? 4. Associated symptoms. May numbness ba? May dizziness? Kung crashing ang pressure, huwag mag-isip. Pumunta sa emergency room. Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: 97.1 OKFM.
3: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas Dergalbay.
4: Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entry. March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

Cheek as in mga palagatob at paumay sa mga tirod. Makulugon makakuduhan pero may umukon kung minapin doon. Kunsyaan minakura di? Tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka?
2: Hi!
3: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, okay? Siyempre, ang Best Cafe mga ka-wellness, ha, yan ang laging nagpapasaya sa ating araw, lalo na po sa mga nagkakape, ha? Pag sinimulan nyo po ang araw nyo, kung nagkakape kayo, Best Cafe, sigurado magiging maganda ang buong araw ninyo, ha? Eh syempre, matindi kasi ang Best Cafe, eh. Hamakin nyo, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At tinanghal na rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya dyan pa lang lumalabas, ang Best Cafe po ay kinilala bilang pinakamagaling, pinakamabisa o pinakamahusay na herbal na kape, ha? Eh kumbaga, sulit na sulit agad ang inyong pagkakape. Sa aroma pa lang, sa lasa pa lang, ma-enjoy mo na ang pagkakape, tanggal na ang stress mo. Eh lalo na, kapag po pumasok na sa katawan ninyo ang mga healthy ingredients ng Best Cafe, makikinabang ang inyong kalusugan, ha? Siyempre, available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Apat na variants po yan, ha? Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po ang nagpasikat sa Best Cafe dahil yan ang kauna-una nating variant na halos 13 taon na po, ha? At hanggang ngayon nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Nandyan din syempre yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto, matindi to. Bagaman apat lang ang sangkap nito, piling-pili para magdulot ng tulong para maiwasan ng mga chronic diseases tulad po ng problema sa kidney, sa liver at sa puso. At ang mga ingredients na nito ay tumutulong para magbigay ng ekstrang lakas at ekstrang energy, ha? Best Cafe Black. At syempre, nandyan din po mga ka-wellness, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para tumunaw ng ekstrang taba para ma-achieve mo ang tamang timbang, tulong sa tamang kalusugan, ha, mga ka-wellness, at ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Yan naman ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi kong the best talaga ang Best Cafe.
2: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Bilang isang empleyado

0: aking mga kamay at pa. Buti na lang nandiyan ang Q-Sai Massage sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, ang topic natin ngayon ay napaka-interesting, ha, mga ka-wellness. Pero bago ko talakayin yan, syempre may dalawa pa tayong produkto na nagtataglay din ng pangalan ng Best. Ano po? Ang una po dyan ay ang Best Cups Minerals Food Supplement. Ha? Syempre, rehistrado din po yan sa Intellectual Property Office at aprobado rin ng Food and Drugs Administration. Sa pangalan pa lang, panalong-panalo ka na, Best Cups, ano? Minerals Food Supplement. Alam nyo kasi yung mga minerals, kailangan po ng cells natin yan. Isa sa mga pangunahing kailangan ng ating mga cells ay ang mga minerals. Tandaan nyo, lahat ng may buhay, kasama syempre ang tao, ano po, binubuo tayo ng mga cells. Kaya pag ang cells natin ay mahina, ano po, asahan mo magkakasakit ka, literal na mas maikli ang buhay mo. Kaya dapat malusog, malakas ang ating mga cells, kaya supplyan natin ng tamang minerals. Isang tulong po dyan ang 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Tulong para makaiwas ka sa mga sakit, at kung may sakit ka naman, tulong para mas mabilis kang gagaling, ha? At ang isa pa, syempre, yung Best Juice Brand 10-in-1+1. Ito, paboritong paborito po ito na juice ng mga pamilya. Kasi ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang pang buong pamilya na, ha? Ang daming nang makikinabang sa masarap na juice at nagtataglay ng mga purong katas ng mga gulay at prutas. Kaya naman, napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Best Juice Brand 10-in-1+1.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ha, ay tatalakayin ko sa inyo yung mga warning signs na pwedeng ibigay ng ating katawan, ano, para magka-idea tayo kung anong problema po ng ating kalusugan, ha. Halimbawa, kapag lagi ka pong naghihikab, ano, hindi lamang po, baka katamaran lang yan, ha, pero kung hindi ka naman tamad, pero hikab ka ng hikab, posibleng mababang oxygen level mo po sa katawan. Maganda, magsukat ka po ng oxygen level, ano, may oximeter naman po na pwede po ninyong gamitin, o kaya pumunta kayo sa mga clinic, libre naman po yan, sa mga health centers, I mean, ano po, para masukat ang oxygen level ng katawan po ninyo, ha. Kasi syempre pag mababa po ang oxygen level, nadideprive ang ating mga organs. So magmamalfunction, hindi magpa-function ng tamang ating mga organs, lalo na ang ating utak. Kaya hindi po maganda, ha. So tandaan nyo, isang palatandaan na mababang oxygen sa katawan ay ang laging paghihikab. Kapag lagi ka namang nahihilo, mga ka-wellness, pa-check nyo ang blood sugar nyo, ano? Pwede rin yung blood pressure nyo. Isang palatandaan po yan na baka mataas ang inyong blood sugar at ang inyong blood pressure, okay? Kapag mga ka-wellness, lagi ka namang nananakam sa mga matatamis at maasukal na pagkain, baka mababa ang iyong magnesium level sa katawan. Tandaan nyo, ang magnesium, napaka-importanting mineral po niyan. E buti na lang, isa sa mga pangunahing sangkap po yan ng Best Carbs Minerals Food Supplement. Kaya okay talaga na uminom ng isang kapsula ng Best Carbs Minerals Food Supplement everyday. Tandaan nyo po ah, kapag lagi kayong naghahanap ng maasukal na pagkain, posibleng mababa ang magnesium nyo sa katawan, pati puso nyo magiging apektado po yan. Ha? Kapag lagi namang namamaga ang inyong mga paa, ang inyong mga binti, posible yan na may problema kayo sa kidney. Kumbaga itong mga tinuturo ko sa inyo, mga warning signs na ipinapakita ng ating katawan. Kaya pag may ganito kayo, para makasigurado, walang masamang magpa-check up. Gaya nga po ng sabi ko, kapag laging namamanas, namamaga ang mga binti, ang inyong mga paa, baka may problema kayo sa kidney, mga ka-wellness. Ha? Kapag nawala naman ang pang-amoy ninyo, ha? Eh pwedeng COVID po yan, mga ka-wellness, COVID-19, kasi meron pa rin naman pong virus ng COVID-19 na lumaano, na kumakalat sa ating kapaligiran. Pero posible rin na yan ay zinc deficiency. Ibig sabihin kulang ka sa zinc. Tandaan nyo, ang zinc kailangan niya ng ating balat, kailangan niya ng ating mata, pampalakas siya ng immune system, at sa mga lalaki, tulong yan para sa magandang kalusugan ng inyong o ng ating prostate gland. Ano po? Kaya dapat hindi tayo deficient sa zinc. So kapag kulang po tayo sa pang-amoy, ano, o nawawala yung ating pang-amoy, loss of smell, baka kulang ka sa zinc. Yung zinc, isa rin sa mga pangunahing sangkap ng Best Carbs Minerals Food Supplement. Ha? Kapag yung inyo namang tenga ay parang may narinig kayong ingay, ringing ear, ano, parang merong umuugong sa tenga mo, posibleng mataas ang inyong blood pressure. Kaya magpa-check agad ng blood pressure, mga ka-wellness, kapag ang inyong tenga ay merong umuugong, parang meron kayong ingay na naririnig. Ha? At kapag naman ang inyong pong dila ay parang pong mainit ang pakiramdam, ano? Parang maanghang, pero wala naman kayong kinaing maanghang, baka kulang kayo sa vitamin B. Tandaan nyo, ang vitamin B, napaka-importante po para sa ating mga nerves. Ano? Kung lagi ka namamanhid, baka kulang ka sa vitamin B. Ano? Tulong din yan na pampalakas ng immune system, mga ka-wellness, at maraming pakinabang sa katawan yan, yung vitamin B. Kaya pag deficient ka dyan, mga ka-wellness, tsak mararamdaman mo talagang pamamanhid, laging panghihina, mabilis ka magkasakit. Ano? So ang isang palatandaan na kulang ka sa vitamin B, kapag mainit yung pakiramdam sa dila mo, o kaya parang may nararamdaman kang anghang, wala ka namang kinakaing maanghang, mga ka-wellness. At kapag hindi maganda naman yung amoy ng inyong paghinga, ano, baka may problema po kayo sa inyong sikmura, sa inyong bituka, ano, mga ka-wellness, ano po, eh, kung kumakain ka ng mga hindi maamoy na pagkain, normal lang po yun. Pero kahit bagong toothbrush ka, halimbawa, pero pakiramdam mo hindi maganda amoy ng iyong bibig, baka may problema ka na sa bituka, mga ka-wellness, pwedeng magpa-check up. So yan yung mga binabanggit ko, mga palatandaan na pwedeng ibigay ng ating katawan para makilala po ninyo kung ano ang posible ninyong karamdaman.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: All right, mga ka-wellness. Mga ka-wellness, kapag yung mga sintomas na binanggit ko ay meron po kayo, hindi naman ibig sabihin na meron na agad kayong sakit na mga binanggit ko. Kumbaga, posible ano na ganun ang inyong karamdaman. Kaya nga sabi ko, yung katawan natin kasi nagbibigay din talaga ng pagbabadya kung may sakit tayo isa sa mga proteksyon niyan, ano, depensa ng ating katawan sa mga sakit. Kapag may ganun, pwedeng magpa-check para ma-confirm natin kung meron tayong sakit.
9: Pare, may bago! May bago!
10: Bago?
9: Oo, may bago!
10: Anong bago?
9: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up?
9: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: 18 pesos lang per sachet.
12: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutane, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
14: Era Charcoal Soap detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
15: 97.1 OK FM.
16: OK FM time. 6:48.
17: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series 2026. Drink responsibly.
18: Leon Extra.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hey, hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihat.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihat.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Pagpapa-eyes pa.
1: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Mondo Lio Daremo, 60 years old, Campaña Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan. Pirmi ka dapat alerto, pirmi ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na-adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan, asin maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo, asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 97.1 OKFM.
1: OKFM time, 7:01.
2: This time check is brought to you by Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw.
3: Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
4: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa. Minasi Week. Sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
5: Hirak man. Napurot palang sakali.
6: Ay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
7: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
9: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
10: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
9: Mas malinaw na ba kahit gabi?
10: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
11: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
12: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: 97.1 OKFM
1: time 7:17.
2: This time check is brought to you by
3: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
4: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OKFM.
5: Try fee. Sumisipyo kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan. Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
7: At ilawas.
6: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
7: diskarte ko.
6: Asin ngunyan.
7: Diskarte mo naman, ma'am.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
10: Kumpleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Purok 3, Anislag, Daraga, Albay, Purok 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
11: ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
12: ABP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
11: AVP Catering Services.
12: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
13: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
15: Hi, I'm Kara. Gusto ko OK ka.
16: Good day mga ka-OK. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo. Yung mga paborito niyo yung ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
0: Ako po si Ramon Dolio Daremo, 60 years old, Gampanya Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan, pero mi ka dapat alerto, pero mi ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, nintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na-adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibahan ako sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaibahan taman pag-ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasaan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Okay, FM time. 7:35.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Hello, September! Ano tabi digwa sa September? September! Part kantao nagaro, standing at the threshold. Hali sa tag-init, to tag-uran. Onem, pagbabago kan panahon. Init, lipot, lipot, init na iguang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluyan immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati kienot na sintomas nin sipon, mag-Neosep C+ with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kang sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus, kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neosep C+ with zinc tulos. Iguang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas malikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neosep C+ 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Noong pali, natatagaro problemado ka?
4: Supik bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
5: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
4: Ano man ang 8SAC?
5: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
4: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
0: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Land Co. Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Naku, sakitin din yun.
6: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na
8: with Selene Plus.
6: Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
11: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ah.
12: Ano ba sekreto?
11: Wala pare.
12: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
11: Dapat tamang oras ng pagkain.
12: Tamang oras ng pagtulog.
11: At tamang oras magpapawis.
12: Para healthy tayo lagi.
11: Gaya ngayon.
12: Tamang oras na para...
11: Oras na para ano pare?
12: Para mag-coffee break pare.
11: Mahirap namang puro na lang trabaho.
12: Kailangan lagi may katuwang tayo.
11: O ito,
12: share tayo.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
11: Iba ka talaga pare ko ah.
12: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
13: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Ang sarap ng natural.
13: Available
12: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
14: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: lalaki pa ako. Si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaaraming una kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa Bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.

0: UKFM time, 7:15.
1: This time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: 97.1 UKFM.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
14: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
15: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
16: Tuhod, siko, baywa.
17: Aray!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Nay,